emi ko olorun ba oke lo nfu mi se ni gbogbo igba e je ka te so waju nitori pe lale oni a gbe yin dibe na manuma e ti mo bi mo ti man se ni abala yi a fun yin lagbo ti awon oselo a ma fun yin lagbo ti awon entertainment be na la gbe yin de agbo ti awon elere daraya awon iroyin lorisirisi ni won ba mi wa sode ni eni gege bi ati

87 Sport Radio 103.7 FM. Mo ni igbagbo wipe laipe laijina o ti sumole iroyin ayo leti wa yo gbo lori awon akeko ati awon olukan won ti won jigbe ni ijoba ibile ori re ni ilu ogbomoso ni ipinle Oyo. Ibo loro de duro lori oro awon eni wonye ko je tutun mo wi pe won ti lo kan je osu kan ibi ti awon ara bi ko won pa mo se lati gba ti isele na ti sele foron meta abi foron ka so pe merin ni o ti jade lori isele yi gangan o ti le je pe foran akoko yi ti o koko jade.

0: oje foro yi ti ko se be ti ko dun mo wa ninu latari bi foro yen se pade
1: oluwa o
0: sugbon leyin na ari funro ibi ti awon
1: bring them home bring them home
0: a so pe oga agba
1: ina yo ste
0: ile eko
1: ti
0: won ji gbe
1: children we go
0: ibi to ti soro pelu eni ti o je oluko to pomo seyin ibi ti won tin rawo ibe si gbogbo awon eyan ti oro kan wi pe dakun dabo egbon wa lowo lati kuro nibi ta waye lori isele yi orisirisi nkan jeyo leyin foran yen won ni awon ara bi yi ti fi ohun ti won fe won ti fi lede oro yi lawon eyan kan wa nje lenu won ni won bere fun awon kankan won bere fun awon kankan nigba ti gbogbo e na to tu wa di ohun ti o feju keke awon ara bi yi tun se be won tun fi foran mi lede ibe lati ri iya yi opo awon eyan so di mi mo pe iya yi ti di agbenuso fun awon ara bi ni bi ti won kun won si latari bi won se nti iya yi si waju ni gbogbo igba ibe kan ni mo nlo latest foran ti won fi lede ibe ni won ti so di mi mo pe eyin te ba lanfani lati ri foran yen iya yen so di mi mo wi pe
1: Nigeria we join
0: hands won ton ni awon ara bi n bere fun kon ni won bere fun
1: industry
0: won ni kan soso ni won bere fun wi pe awon eyan won ti won wa ni bi ti won kun won si ki won tun won sile

Ego 7 Sport Radio 103.7 FM. We know I see you. Be wawa de ilu wa simi awa nbe awa ko olorun bo oke lo fun wa se ni gbogbo igba ibi ti kan de duro lori oro awon akeko ati awon olukan won ti won jigbe ni ijoba ibile orire ni ilu ogbomoso ni ipinle oyo ni mo ni kin sare mo wa se ti gbon yin bi nkan ba se lo hin mama mo wa si eti igbon yin mo so npe in all your states our hearts they heavy bipe iroyin ayo ni ti wa yo gbo laipe laijina ani gburo ibanuje lori awon akeko ati awon oluko woye eje n paluda ba jehova nisi ohun gbogbo wa lowo olorun ewe kan oni jabo lara gi kan olorun bo oke mamo se amo ohun ti won je amo bi won shin leave asowo ni won wo ibo ni won sun ibi toju awa eda odo ideni toju olorun sport extra leto eto ni sport extra e koni ego 7 sport radio 103.7 fm pelu e momo yin ololufe yin samuel owo yemi pele pele laye pele ni gbogbo eyan mo mi si emi ko olorun ba oke lo fun mi se ni gbogbo iba oya iro yin si wa o lagbo ti awon oloselo ati gbogbo ohun to ni se pelu oro ti ijoba for Nigeria we join hand they pray entertainment industry we leave them all by no be by power agbarijo awon omo ologun ni won ti pe fun atunse leka ti eto abo lorilede Nigeria leyin ti eni to je okan lara awon omo ologun to ti fi eyin ti ogagun Abubakar Rabi to jade kuro laye si ibudo awon agbesumomi arin ose yi ni awon omo ologun sise takuntakun lati ri pe won ri iyawo re gba pada layo ati alafia awon arabi yi ni won ti wa fi ohun lede wipe ijoba igbiyanju amọ pe ngbiyanju e ba tu jawe sobe lori oro eto abo lawon yo sey awon eyan kan ni le igbimo asoju sofin lori ile Nigeria won pe fun igbese kan lati odo are Bola Ahmed Tinubu wipe baba e le waju o abi keko we fi ipo yin sile oluwa o awon egbe oselo kan won to seyin oro yi kuda awon eyan kan so di mo pe ah won bo se ri gan niyan o are te ba ri pe e ka ju osun e ko we fi ipo sile nitori ko fe yi wa mo bi nkan se de duro lori lede Nigeria sugbon si iyan lenu egbe oselo APC won jade won si so di mimo fun awon eni won yi ni pe ko le ri be lai lai ni pe eyin egbe alatako amọ pe ibi te ma lugo si re ṣugbọn e je ka fi yeyin pe ijọba n gbiyanju lori oro eto abo lorilede Nigeria e ma gbagbe pe saju ni mo so di mimọ fun yin lẹẹkan wipe won ya owo kan sọtọ ninu apo iṣura ijọba apapọ orilede Nigeria bi 500 billion lati fi tan iṣoro eto abo to n koju wa lorilede Nigeria gomina ipinlẹ kan gomina ipinlẹ edo Monday Ipobolo won so di mimọ pe awon yoo tọwọ bọ iwe iku fun awon eyan ti won je oniwa ọdaran wọn ò bá jáwọ́ lórí ìwà tó kù díẹ̀ káàtó tí wọ́n wò láwùjọ bí ìwà ọ̀daràn ìwà ìjínigbé ìgbésùnmọ̀ mi ń pé bẹ́ẹ̀ máa ṣọ́ra wọ́n dúnkokò ní o threatening pé àwọn yóò bu ọwọ́

are really the Nigeria. You have not wiki. Won ji yin won gbe ni ipinle Kwara won ni o ti to su meta baye ni awon ara bi ti wa lodo awon eni won ye awon mo le bi wa jade awon fi erongba won han ni mi na won ti npe ijoba papo eyin eso alabo ejo no get in anu e ba wa ri wi pe gba won pada layo ati alafia oni o ni se pelu arabirin kan mo sumola adekun o wa lara awon olujosin mejo ti won ji gbe ni ojo keje le logun osu keta odun ti a wa ye ma gbagbe pe won se be won ko lu ile ijosin kan ti itaya ni ilu omugo oro ago ni ijoba ibile ife lodun ni ipinle Kwara won ni ati gba na won gbo nkan kan mo awon ro ijoba ipinle Kwara ati ijoba papo pejo egbiyanje baba gba awon ara bi ipada layo ati alafia.

ni pele adama wa oni mo riyo wo to arakunrin kan to se ohun ti o da ni lana ti ba lo po si eni kan o jo omo bi eni odun metala o fi ogbon ogbon o fi tan wole ko to ba se ohun ti ko tona ile se olopo ipinle adama wa ni won fi dire mole bi pe owo ti ba eni ye o si ti wa ni akada won agbeniso fun ile ise olopa ni ipinle na Suleiman Ngoroje ohun lo so di mimo ni pe saju ni won ti kede re bi pe omo yi o di awa ti tele tele nigba ti won yo bere ise iwade ni won ri pe arakunrin yi eni odun meji din la dota 48 years old ohun lo fi ogbon omo debirin na lo si ile re lati ba ni kan po lona ito oni o ti wa nbe o ti wa ni bi ti yo wa eni ba se ohun ti eyan kan sere oju re a ri ohun ti eni kan rere bakan naa won ni ile ejo gan ile ejo magistrate to fi di kale si ilu Abeokuta ni won ti so di mimo wipe kawon eyan kan